0: oke. Nah, teh wanita lu ya. Tetap lungit ting asmoro. Nggih. Sian pantoro ratri.
1: Yo.
0: Sing ngumpul